0: ụtụtụ ọma o ya gazikwere gị ọzọ. Anyị abatala dịka ị nọ na-anụ ya bụ ube egwubu nke na-ada n'ugbu a egwegide gị. O ruola mgbe o ji eru mgbe anyị na gị abụọ ga-eji nwee ike nọrịakwanụ na ya bụ oge ihe omume nke taa. Taa bụ n'ụbọchị Tuzde dịka anyị mere ka ị mata. Dịka anyị zọchiri ụkwụ na ya bụ oge ihe omume, anyị ga-ewetara gị ya bụ ihe omume ndị nke ga-eme ka obi tọọ gị ụtọ, ka aṅụrị jupụta gị n'obi. N'otu aka ahụ ka isi dịkwa n'ime ya mee gịnị mụtakwa ihe. Onye na n'olu ya bụ m Clinton Obidaya, nwoke dị ọra mma, ambassador of peace gbaa gburugburu mba ụwa, ewezụga mba abụọ ma bụrụ prince nke kwuru na nke onwe ya ji mkpara ọla ọcha, ebe ndị ọzọ ji nke ọla edo. Prince of Enyimba Empire, absolutely. Olu anyị ekele gị na asị gị dede, ndewo. Ya gaziere gị nọ na nwaanyị Istanbul Ikodia Worldwide, keke mere na mbụ ụtụtụ a.
1: Maazị Tutu, ebe ọla chimere ọla ya.
0: Eziokwu, adị m mma o.
1: Jehova nọ n'ọrụ. Akwara mmiri ahụ.
0: Ahụrụ m mmiri ahụ. Ama m ọgị zitere m mmiri ya ma ọkwa
1: na ahụ. Olekwa nke wụ imaghị m ọmụ.
0: Ọgị zitere m ya.
1: Si m n'abalị ikuku achọ iburu mmaji onwe m karịkwa na mmasị. N'ụdị shọ na maazị sendebeghị mmiri ozuzo. Akwara mmiri ahụ.
0: Ahụrụ m mmiri ahụ. Ama m ọgị zitere m mmiri ya ma ọkwa
1: na ahụ. Olekwa nke wụ imaghị m ọmụ.
0: Ọgị zitere m ya.
1: Si m n'abalị ikuku achọ iburu mmaji onwe m karịkwa na mmasị. N'ụdị shọ na maazị sendebeghị mmiri ozuzo.
0: Ya bụ ikuku.

0: Sila kone masi ah ka kone mene so bake evega breeze mege he.
1: Nke bere ifo de mo jo wo nke ufu fu abera na ife kwa kwa kwa.
0: Ne gboro ma ebe mshabio no ngondo evuturu mbere mgba.
1: Eh kwa.
0: Mm. Da na na erere hi ni hulo.
1: Ivuli de nia.
0: O chineke.
1: Eche mi wo nye nye maka. Au ho la dara no gi nya aka.
0: Oh, awu ni kawa.
1: Eh no no. Nya ola, nya ola dara no nya aka.
0: Aka kwa menye na kama nije dem nokwu.
1: Eh. Ode mandeo so ba de gi. Ije de gi no ko ge bia bia wa no ro kwa ya. Iju gbelu bia kwa no yi a.
0: Ije mo ko bia nwanne me emede mi he ndu gbelu ta.
1: Ha. Bali bala.
0: Mm, ime mo ije de me me ndu
1: gbelu. Ode ode ko wo gi me ni ha ta ni e hapu gbelu gi na oge mmiri a.
0: Iwo akwa ni wu na m ge ju gbelu.
1: Awugi wu ni ge ju gbelu.
0: Ine zikwa no gbelu me na le mana patrol.
1: Gana ere mmanụ patrolu ịkarịrị ugwu ịkụdara.
0: Mba maazị akara eme.
1: A sị m gịnị ịkarịrị ugwu ịkụdara.
0: Maazị ihe ị na-ekwu na-eme ndị enyemaka mụ ha gafee biko.
1: Kama ya, ma ị nweghị ego iji agba mmanụ patrolu ụgbọelu. Gbaziri ego nri mitili ma atụ.
0: Kedu nkwale ego ndị isi ala gbaziri ọzọ?
1: Eziokwu nwaanyị
0: Stanley. A na-ekwu na ego ala anyị ji ugbu a na mba ụwa n'olukwara tari naira 57.
1: Ego nke a na-agbaziri ya na-agbaziri.
0: Ọ na-ewute m na ahụdịghị gbazi ego wisiokwu. Ugbu a na-ekwu na ego abịa ga-eji bilie ogogo ndụ anyị mekwa ka ndị ntorobịa nweta ọrụ n'ala Naijiria. Ọhịa mere ji gbaziri ego a. A na-ekwu na ụgwọ ala Naijiria ga-akwụchabeghị ga-esi ka m ga-agbaziri ego.
1: Nke a wike
0: dịrị.
1: Nke ahụ nke mụ na gị abụọ ego Naijiria ji ọwụ gị ga-akwụ.
0: A?
1: Ọwụ mme ugbu a ma akwụwa ụgwọ obodo anyị ji. Emuriri ego niile gị ga-akwụ ụgwọ
0: ya. Emekwala mmekwala ụgwọ ala Naijiria ji kemgbe na-amaghị ama.
1: Ama m, ọ kakwa mma na ama m. Maka na mmata gaa m akwụ. Mụwa mmata
0: aga m akwụ. Adịla belistik, maazị lelee m agwa gị. Ihe ị na-egbu ugbu a, ka mgbarịmgba wuli elu emele ka emeke. Emasịsị asụ, o nwere ike ya wụrụ iwere ego n'ụlọ akụ. Tụtụ ego ya. Gị etinye etinye. Akpịrị ya.
1: Amakwanụ m na akpịrị ya.
0: Awo dasị mma akara ure gị gaa nwere ike kwụwala ya kemgbe mara ya na-ekwụwala ya. Ya mere ya amaliziri elu buru elu amali.
1: O nwere asị na ego Naijiria ji n'ụgwọ na-ekewa ya ugbu a. Nwaanyị Stanbul, duka ego ị ga-eketa ị ga-akwụ. Light eketa, mụ eketa. Masị ha, onye na-ekwu ihe a, ọwụwo mụ na gị. Awọ mụ na gị ego m ga-eji zụrụ achị zụrụ ọfọ were meburu ihe. Kesa bịa akwụ ụgwọ
0: na-eji. Aga m ekete ikete ụgwọ akwụrụ akwụ. Onye aga edela light nwa m biko. Ogobere ihe ọka mere eme.
1: Dana chere ka m jụọ ugbu a nwaanyị Istanbul. Ịma oge ntuliaka elu eruwela. Ọtụtụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị bịa. Ha bịa vute ụmụ eriri afọ ọkụkọ. Vute osikapa. Were bịa kee. O nwebe mgbe ị gara kete.
0: Anadị m aga kemgbe ahụ m ọnụ dịrị ihe na ụjọ m ụwa ka a ghara ịnara m ahụ. Naanị mgbe mmere ntụrụ aka elu na ntụ m ọwụ mgbe Peter Obi zọrọ ọkụ onye isi ala afọ kabọn
1: 23.
0: Apụrụ m gaa guzo nga ahụ tụguzoro tụọ vootu. Nke kpukwara fọlọhụ.
1: Ọ dị mma, mana ka otu i siri hụta ọnọdụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ịma n'oge ya na-emekarị ndọrọ ndọrọ ka ha na-eji ala ụlọ. Ha lọta mgbe ahụ ịhụ ị nwere ike ị na-esi ofe.
0: Ha bịa.
1: Gị bịa hụ.
0: Ọ bụrụ na ị na-esi ofe. Ịnọ ịkpafutere ofe gị na-eri. Onye na-azụ ọkwa bịa ya akwa aka were aka mma ma Chineke na-etere anyị bitumi nkwuchi onye aka.
1: Oduka mmadụ dị ka Peter Obi ma ọ bụ Tinubu onye isi ala. Nwere ike sị gị, oh my daughter, ị ma n'otu ihe a si adị ya bịa para ihe risu biri ofe. Mee ka ọ dịkwa ya ụtọ.
0: Naanị ihe ga-eme mgbachi onye isi ala nkịtị na-ekwu okwu ụwa na.
1: Isi chai, onye isi ala dịkwa ihe a.
0: Mba wee dee ihe a, ọ na-eme ya na-ewepụta ego.
1: Ọ dịkwa friendly.
0: Mba agadị m ikwe, mmadụ agaghị bịa were aka mara m na nri m na-ekwu, a na-ekwu na agụụ dị n'obodo.
1: Onye isi ala mara aka na obi kwesịrị dị gị ụtọ.
0: Agụ, ime aka na ndị ma ọ wee ego. Awa ego, awa ihe m na-ekwusi, ịma mgbe mbụ ka na-atụ ila si, ụkwụ na-aga nwamwam na-aga, anya na-ele m ele ya. Maazị, ụkwụ na-aga nwamwam right now, ụkwụ ejiele ya. Anya na-ele zamzam na-ele, ajụghala ebi ya maka ọ na-agara ka a na-aṅụ. Maka na gịnị, agụrụ dị n'obodo, mee na things are doing. Ya bụrụ na onye isi ala ga-agara ya aka na ọkpụ nri m. A ga-ewepụta otu ijeri naira nyegodị m si nwere ka ụkọ aka
1: n'obi. Ọ gaghị emeli duka ihe ahụ.
0: Ọ gaghị emeli ya.
1: Ọ
0: gaghị na-etinye aka na nri m. Ọ gaghị anwa ya anwa.
1: Ka mgba gị eziokwu.
0: Na-agara ka m na-etinye aka na nri m. Ọ ga-ezu m.
1: O nwere onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị ga-abịa ebi ugbu a. Ka m were ya ọbịara n'ụlọ ọrụ a ka a gbaa ya ajụjụ ọnụ. Ya lawa otu puku naira agaghị atafe ya n'akpa
0: ya. Oji m ụgwọ. Mụ na ya ụgwọ nwanne m.
1: Ọwụkwa na onye na
0: ọwụ nke na m gara eri nri.

ana m ahụ nke a na ya bụ akwụkwọ akụkọ ugbu a maka ịzọ ọkwa pati ADC. A na-akọwa na otu onye chọrọ ịzọ ọkwa n'aha pati ADC bụkwana onye chọrọ ịzọ ọkwa nke gọvanọ n'aha pati African Democratic Congress na Jigawa. A na-akọwa ugbu a na nwa amadi ehi bụ Abbas Anas Adamu Laushi. Nwa amadi abụrụla onye atọrọla atọrọ ugbu a. Dịka a tọrọla nwa amadi a, ọ bụghị naanị ya, a tọrọchara ya ma gbuokwa ya o n'oge ọ kwụchakwara ego mgbara isi. Otu onye chọrọ ịzọ ọkwa gọvanọ na steeti Jigawa, a tọrọla ya n'okporo ụzọ sitere Kaduna gawa Abuja, bụ ebe a tọrọla ya kpọchaa aha ego akwụ eche ego ahụ. Agakwa n'ihu, kama a ga-atọhapụ onye a tọrọla onye chọkwara n'ịzọ ọkwa, agakwa n'ihu lee nwa amadi a gbuokwa, dula ya mmụọ n'ike. Ala adịghị mma, ọkwa wuru ndị nze. N'otu aka ahụ ka anyị na-ahụkwa ozi ọ gịnị na-afịọ maka ntuliaka ụlọ afọ 2024.

kahana kọwarịtara anyị ugbu a na onye osote onye nkwu okwu ụlọ omeiwu etiti bụ Benjamin Kalu ọ gbahapụla atụmatụ ịzọ ọkwa na-agụ ya maka ọkwa gọvanọ na steeti Abia. Natasha ugbu ewerela akwụkwọ o ji azọ ọkwa were chee ndị nke ya n'ihu na Wadada Plaza. Na Wadata ka o chere ndị a akwụkwọ a n'ihu, o wegala ya bụ akwụkwọ ugbu a. N'otu aka ahụ, gọọmenti etiti ewepụtala ozi nke na-akọwanụ sị na ụlọ akwụkwọ sekọndịrị ọbụla dị n'obodo Naịjirịa anabatawa nwa akwụkwọ na ga-adị mbụ nyochaa ya mara ma ọ na-aṅụtụ ọgwụ ike. Ma o nwerela otu o siri na-aṅụ ọgwụ ike, ya mere a ga-enyocha onye ọbụla bụ nwa akwụkwọ na-abanye abanye n'ụlọ akwụkwọ sekọndịrị. A ga-enyocha gị ka a mara ma ị bụ onye ọgwụ ike. Ị bụkwara onye ọgwụ ike nwanne, eziokwu a ga-akụtara gị isi abaghị ogbu. Sowore akwagidela ugbu a na-ekwu na ya kwadoro Aisha Yusufu ga-ezọ ịbụ onye omeiwu na ntuliaka ele afọ 2027. Mana ọ sị na ya kwagidere nwata nwaanyị a ka ọ ga-azọ ọkwa. Mana iji aha pati ọ chọrọ iji zọọ ya ugbu a na ọ bụghị ya na o kwesịrị iji pati nke kwesịrịla ekwesị. Ụlọikpe kpesi ọgwụ ga-akwapụ Jonathan n'akụkụ ka ọ ghara ịzọkwa onye isi ala n'afọ 2027. Onye na-ekwu nke ọ bụ dede anyị Festus Nwakiyamụ. Nke a ka ọ na-ekwu ugbu a n'ikpe a na-ekpe iji mara ma Jonathan ọ ga-etozu oke, a ga-anabata ya ịzọ ọkwa ma ọ bụ na agaghị anabata ya ịzọ ya bụ ọkwa. Amakwa m ihe ọbụla gbasara nnyocha nke pati APC o. Onweghị nke mma o, n'ihi na abụghị m onye otu pati APC. Nwike na-ekwu nka ugbu a. Dịka ụfọdụ ndị bịara were ọnụ sogide Nwike na enyochara ndị ga-azọ ọkwa n'aha pati APC, ahụtakwa ndị na-akwado Nwike bịakwara abịa ka enyochakwa ha. Nwike kwuru ugbu a sị ndị ka anyị onwere dị hunu na-akọ amabeghị m o. Ọ sị na ya amaghị ihe ọbụla gbasara nnyocha nke pati APC na ya abụghị otu onye n'ime pati APC. Nwike na-ekwu nke ugbu a.

aka m na hụta kwa ugbu ahụ a na-eme ka anyị mata. Ụlọọrụ INEC, ụlọọrụ INEC ha na-agwa ndị na-efe ala nna ha, ha na-achọ ndị ọrụ agha ala anyị nakwa ndị nchekwa ka ha bata. Ka ga-eme ntuli aka n'afọ na-abịa abịa ka ha kee nkwụ.

maka ya bụ ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị ndị na-eji ogbunna bụ enyi na-eme ihe ozi ọjọọ abịakwala ogini na-eme. A na-akọwa na obodo Naịjirịa abanyela ugbu a na ọnọdụ amamkem ga-eme dịka a na-anụta ozi nke na-akọwanụ na enwere ike ibulikwu ogbunna bụ elu enyi enwere ike ibulikwu ọnụ ya elu dịka agha nke ndị mba Amerịka na-alụso ndị nke Iran na ha akọwakwunyela njọ. A na-akọwa na ya bụ ogbunna bụ enyi maka mmerịkọta nwoke na nwaanyị nwere ike ịrịkwa elu obodo Naịjirịa nsogbu. Otu onye na-azọ ọkwa ọchịchị gọvanọ n'aha pati ADC onye nwere mmasị akọwala ugbu a na atọrọla nwa amadi a n'okporo ụzọ sitere Kaduna gawa Abuja n'otu aka ahụ na-atakwa ya ego mgbara isi ma gbuo ya. Nakwara nwa amadi ego mgbara isi gaa n'ihu dula ya mmụọ n'ike ya bụ na nwa amadi ahụ ugbu a anwụọla.

subuwa ani na huto wanyi nime ya. Adi mama kono denwegi nchekwa aka na chi steeti plateau bụ Caleb Musuwanga adọọla aka na ntị gbasara ndị na-egbu ihe na ime ala n'ime abalị si ha unu emekwala ya ọzọ. Unu lekwekwanụ na otu nwaanyị obi tara mmiri na steeti Enugu bụ Odoziaku Ogechi John anwụchiela ya ugbu a maka o lere nwata nwaanyị gbara afọ itoolu bụ nwa nwunye di ya ma gbuo akpọrọ Amanda John.

0: mma ndewo maka ya bụ ozi gị nke anyị hụrụ n'ebe a. Onye na-akwa aka?
1: Ụtụtụ
0: ọma o ya gara.
2: Ngọ Bekee.
1: Mmanwụ ụtụtụ ọma.
2: Ebeola chi ọmụma sara.
1: Ụna abụọla chi.
2: Anyị abụọla.
1: Right, agakwala sukuu.
2: Nwanne m agaala mụtara m ihe.
1: Ok, ka m tụọ ọnụ. Ka m tụọ ịtụ ọnụ ọwụ maka anya mega na Port Harcourt. Nwoke na-ekwu gwa nwanyị bata betara ọnụ na-ekpuch na ọ na PDP. Ya gwa ndị isi maka ofis gwa dat HES. Ihe nke a na-ebutecha mmanya na-eme na Port Harcourt ugbu a, ọ dịghị mma. Ihe nke a karịrị onye ọbụla na-ebute eme ya, everybody. Ya na ịkpọrọ ihe ndị mmadụ kwesịrị ịna-enwetụ conscience. Nwaanyị a gburu nwa nwaanyị ibe ya, ma ọ gara prison, ọ gara prison, ọ gara adịrị ya na mma.
2: Gbam,
1: onwe ikedịrị ya. Nwa nwaanyị ibe ya ahụ gburu. Ihe nwa m dị sọ na ụmụ ala nwa ma ọ gịnị. Ọ chịa nwa m chọwa ya gbụ nwa nwaanyị ibe ya. Nwa ihe ọ masịrị dịgị eleme, o kwesịrị ibu ya egbu. O kwesịrị ibu ya egbu. Onwe ihe ga-emere ya ya bụ ya, bụ sọwụ na Naijiria anya, ha mechara ilizie ya, ọ gbasasị, bụ mma, ọ nwa sekọ ntị, onwe ike lọta. Bụ ha mechara izi ọ ga-aka ahụ. Biko bụrụ ya n'ụgawa.
2: Ndewo,
0: ya gaziri gị
2: na
0: na ọtụtụ n'ime anyị dukọ bitara anyị mmiri o reela. Anyị hụrụ ozi gị ewule ọnụ ọchị eze adịkwu esiri ndị rozu bụ mmasị m. Ndewo.
2: Ndewo.
0: Mike Moore esiri ugegbe m amalecha m.
2: Gịnị gbanwee ya n'ego?
0: Biko ihe ka nwaanyị Stambu.
2: Ebe ka ngara Facebook ga reply ya. Gbanwee ya n'ego Vicky Mark ewe Mike Moore ka ọ wụla ya aza.
0: Ezi enyi nwaanyị. Asị m ụbọchị taa mara nwaanyị obi ọjọọ ahụ kwesịrị ka e gbuo ya egbuo maka obi tara ya.
2: Mike Moore, you gonna hear from me.
0: Abụ m ezi enyi gị, Mike sitere Jubilee. Nwaanyị Stambu, ị ga-agwa m onye a?
2: Aba Jizọs.
0: Emezi ị ga-agwa
2: m. Amadi bụ onye bụ onye ama bụ ya.
0: Onye ebe ahụ, halo.
2: Halo.
3: Mkpụrụ ọnụ Jonathan ya biko respect onwe ya, ya respect onwe ezigbote aha ya dịkwara bifo ọ na-eme ọnụ biko dị tụrụ m egwu a na-akwụla n'obi ndị
0: kọkwara
3: laya n'obi ndị sị na ha na-achị anyị baịsị kọkwara biko.
0: Ọ dị mma Joe Dream Comedy sịrị anyị. Ndewo, ya gaziri gị elu. Onye n'ebe ahụ na-akụ aka o. Halo.
2: Halo.
4: Halo. Clinton Legombe. Ndewo.
0: Ndewo, ya gaziri
2: gị. Ndewo, ya mara gị ma prophet.
4: Ọ prophet tempo elejọ wa afọ oge egwu na agbọ.
2: Ndewo. Chọrọ
4: iji ịtụ ọnụ bụ ndị nchọnchọ m rari asị na Naijiria na-egba ndị abụọ na-eji ụgwọ. Ele m apụkwa n'ụwa anya. Ọ bụla ele mara anyị agwa ịma na ndị Naijiria gbara ndị mbụ na-eji ụgwọ. Ọ dịkwa ịkụwa aka agụchikọwa ike iji ugwu karịa. M chọrọ iji ịtụ anya bụ good luck Jonathan. Ọ chịala ngere ndị ọnya olu hapụrụla President House nke jụrụ ike imekwa igbo iji nje ya chọwa ịpụtakwa ọzọ. Ọ bụ ndị mmadụ sọpọt ya mara respọns ya. Ịma ma ya ratịta obi ịdọ vootu ụdọ. Ọ bụ ha esiweje eme ha. Ọ bụrụ uche mra gara ekwetụrụ onwe ya ugwu n'ọrụ onwe ya, ya pụtakwa mụ ndị ụlọ m agaghị etere ya vootu. Ọ ga-edaga ma adama maka ọ sụa ndị siri Naijiria n'ọnọdụ a anyị nọ taa. Ndewo.

0: kwa kai
1: ototo ama o ma se clinton
0: ototo ama
2: fair one name
0: mother kate
3: anyị ga-apịachikọwa ya ebe a. Kelee ọhaneze ka anyị kwara ngwongwo anyị nyefe.
2: Ndewo. Mbawu nyefe ka anyị nyefe maka enye ohere maka ụdị akụkọ. Igbo mụrụ nze m ọzọ mma mma nọ. Aka m bụkwa m Chidimma mere gịnị. Ndewo nọ.
3: Ọ dị mma ndewo. Na m Clinton Obida ya ka ị nụrụ olu ya. Cheta na ntụnye gị na nsonyere gị enweghị otu o siri metụta ụlọ ọrụ Rose 101.9 aba maka okwu ndị nke kwupụtara kama ọ bụ ohere nke nyere gị iji kwuo ihe ndị nke chere na Naịjirịa ga-ejide mma imela maka nghọta gị n'ozuzu oke ya gaziere gị.

0: Ghana, Umu Nigeria, Akunu Huna Chicho Nye Kuoche Ya, Democracy, Okali Kono. Awe Eriko Nunisi, Muna Aga Yeme Mwenye Dini Ya, Mwongwe Mwa Uzae Pusra Ni Mwondi Onu, Ndo Chichi Ayi. Ikwa Akwa Azae, Isin Kisi, Ikune Abada, Osi. After the death of Uzae.
1: Anyangwa Chakela Rose 101.9 FM.
2: Ojiri lotu nke jigafe elekeri tolu nke ototo. Inyo oge ya rurugu abu oge uju akoko. Niji na batagi noge uju akoko anyi nke ta abu ubochi Tuesday abali irina abu nke onwa me. Afo puka abuo ili abuo na ishi, mabokwara heke na libo baburuburu. Na mbu, gere ni isi okundi nkanyi jirimere akoko. Onyisi ala abuo latinibu ahapotala fediwa deko onye ndumotu puri iche gahu maka nchekwa nke mpara di ichi iche. Uloro na humaka ntule kelubo uloro aine kigizipu ndi jota fejira la nanyozi ruru otunde. Noma ano maka ntuli ake la game na Nigeria afọ na abia bo afọ puka biri abọ na saa ana ko ugba na state abia na apia chikola ototo onu ngongoruru asato maka imeto ugururu idosa ogbocha na state abia akuko ndi akiga nuru no zizo ke ebe ndi na wetere gi ya na mbototo abu
3: chidimma meregene
2: Nam Clinton Obidaya. Ngwaton tegina la kenura kokondia. Onyisi ala bola tinibu anabatalu gbaka ahopota Major General Adeyinka Fadewa de konyela resmike nkonro konye ndumodu puri chenyere otunga la bonu nchekwa kporo Homeland Security. Koji na de nka bu na akwụkwọ ozi nkonyo da akwụkwọ nyere government etiti wepụtara George Akume. Nozi obopotara site n'aka onye odeakwụkwọ na-adịgide adịgide nke ngalaba ojiji ozi Dr. Ibrahim Abubakar Kana nke obopotara n'ụbọchị Monday ụnyaahụ. Site n'ozi ya, nhọpụta nke ahọpụtara nwa amadi a bụ mmetụta nakwa ịdị na njikere nke ọchịchị dị ugbu a nọ n'ime ya gbasara nhazi nke usoro nchekwa nakwa ịgbapụ ya ọsọ ugbu a site n'iji usoro kwesịrịla ekwesị na mmerịkọta ihe otu a ga-eji buo agha n'ọnọdụ imeri ndị otu na-eyi ndị egwu nakwa ọnọdụ enweghị nchekwa n'obodo anyị bụ Naịjirịa n'ihe ize ndụ nke a na-ahụta. Ode akwụkwọ nyere gọọmenti etiti kọwara nwa amadi Abu Fadiwa ka onye tozurula oke na ọ bụrụla nwa amadi e jiri ngwa na ụlọ ọrụ ndị agha n'oge ọ nọrọ na ọrụ agha n'ihe dịka afọ iri atọ garala aga na o nwekwala echiche nakwa atụmatụ nke metụtara n'otu nchekwa jiri dịrị ya mere na o buokwala agha megide ndị otu na-eyi ndị egwu nakwa ọrụ nchekwa dịgasị iche iche ndị nke ọ na-agbala mbọ maka ya. N'ịga n'ihu ọ kọwara na Fadiwa agbala mbọ ịhụ na edoziri ọnọdụ nke okwu nchekwa obodo Naịjirịa na ihe ndị ọzọ n'oge ọ bụrụ onye ọrụ nakwa onye ndụmọdụ pụrụ iche hụkwara maka nchekwa na okuko dị elu site n'afọ 2015 ruo afọ 2021. Akume kwupụtara na onye isi ala Bola Tinubu gosipụtara olileanya na ntụkwasị obi o nwere n'ebe nwa amadi anọ na ọ ga-enye aka ka e buo agha merie ọnọdụ enweghị nchekwa n'ịchụ ụzọ a ga-eji kpuchite ma chekwa ọbụnari obodo anyị bụ Naịjirịa. Onye isi ala Bola Tinubu arịọla arịrịọ sị ka biko nne gị anwụla nna gị anwụla bụ onye ndụmọdụ pụrụ iche a ka ọ gaa n'ihu igosipụta na ihe ahụ e nyere ya n'aka na ọ dị na njikere imezu ya na ntụgharị atụmatụ ọchịchị nwụgha olileanya ọhụrụ. Nke a abụrụla nke mbụ a na-ahụta nhọpụta nke ya bụ otu ugbu a nakwa nkewapụta otu a na obodo anyị bụ Naịjirịa.
3: Aibela na-enwe nweli nku anya elu ugbu a dịka bịara na-anụ okwu na-adị aṅa anaghị eme njikere ime ntuli aka n'afọ 2027 ebe ụfọdụ pụtara na-ekwu okwu adị aṅa karịsịa otu a mara amaara ma na-ekwu na ya bụ ihe onye bụbụrụ osote onye isi ala bụ Atike Abubakar kwuru na okwu ahụ adabaga adaba na onweghị onye ọbụla ga-emeri onye isi ala Bola Tinubu na ntuli aka a ga-eme n'afọ 2027. Otu ugbu a gụnyere pati All Progressive Grand Alliance, Labour Party, Young Progressive Party, Social Democratic Party, New Nigeria People's Party, nakwa Nigeria Democratic Congress nakwa ndị otu kwankwasị ya nakwa Obedient Movement tinyere aka na-ekwu ma na-ekpukedolu na-ekwu na ọ bụghị eziokwu ihe ahụ amadi akwuru na jọn nke agbara ha nke dịgasị iche iche ha gara n'iru isi ọnwụ na chu onye isi ala ka nọrọ sikwa na mpaghara South na ọ ga-adị mma ka nọrọ ebe ahụ na nke a ga-adị mma ka emenyekwere nwa oke afọ iji hụ na a ga-eme nkwụsị ike na ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ya bụ ekwughịekwu a na-esochi okwu nke a nụrụ na Sọnde nke onye na-ahụ maka emetụtara nzipụ ozi nyere Atiku bụ Olusola Sani bụ onye dọrọ aka na ntị na-ekwu na ya bụ otu ndị na-agba ọchịchị dị ugbu a ụkwụ na ọ ga-adị mma ka ha kwanyere onwe ha ugwu n'ihi na ewerela ọchịchị onye isi ala tinye na mpaghara South. Ya bụ osote onye isi ala n'oge gara aga bụ onye nọrọ na-ekwu na pati APC ugbu a ga-abụkwa ndị ga-anọgidesi ike na mpaghara South ahụ dịka ha na-egwilegwi mabaraja hie onye isi ala bụla tinye n'ukwu na nso nso a. Ọ gara n'iru na-ekwu na ọ ga-abụ ihe na-adabaga adaba maọbụ ihe amamihe na-adịghị ma ọ bụrụ na ndị a gaa n'ihu isikwa ụkpọrọ ahụ onye isi ala so. Atiku gara n'ihu ikwu hoo haa ma na-arụ ụka na n'afọ 2027 na ya bụ ọchịchị onye isi ala ka ga nọkwa na mpaghara South n'ihi na ndị anọọla kemgbe bụ ndị ga-esi ọchịchị n'oge gara aga. O kwuru na ha ga-ejikwa ike karịa arị ndị mpaghara North. O kwuru na elezi anya na kemgbe afọ 1999 na ọ bụ otu a ka ọ dịrịsị. Na nzaghachi n'okwu ahụ na ajụ ọnụ nakwa nke dịgidere anya mmiri a nọrọ na-ekwu ya bụ otu a nọrọ na-esi ọnwụ na-ekwu maka na ọ dịghị mma ahụ n'okwu ahụ dabaga adaba na ha ekwenye gị na ọ bụ onye isi ala ga-abụ onye ga-enwetakwa mmiri ahụ n'afọ 2027 dịka onye ọbụla na-eke mkpucha iji kere maka afọ ahụ. Ha nọrọ na-ekwu na ha kwadoro ya bụ ntuliaka elu a kenye ma ndị ugwu nọtụ ma ndị ugwu saụtụ onye ọbụla jide nke ya. Ha nọkwa na-arụtụ aka mkpa ọ dị ma ọ bụrụ na a ga-eme enye ndị ebe a mechaa enye ndị ọzọ ndị ọzọ eme mana kwa ọ dị ha na-ekwu n'okwu Atiku kwuru ugbu a na ọ dabaghị adaba ma otu.

0: Commission na-ahụ maka ntuli aka elu n'obodo Naịjirịa bụ ụlọ ọrụ INEC akọwaala n'opekarịa mpe na ndị ji otu afọ na-ejere ala nna anyị ozi ruru 1,400 na a ga-ezipụ ha maka ntuli aka elu a ga-eme n'obodo Naịjirịa zuru ya ọnụ n'afọ 2027 n'afọ na-abịa abịa. Onye isi oche otu kọmishọn ahụ bụ ọka nkuzi Joashi Amopita Nsan mere ka a mara nke ụnyaahụ bụrụ Mọnde n'oge ọ gara njem mkpọtụrụ nye onye Direktọ Jeneral nke otu ụlọ ọrụ NYSC Brigadier General Olunkunle Nafiu, bụkwanụ ebe ha nọrọ zukọ na Yakubu Gowon na ya bụ isi ụlọ ọrụ nke dị na Abuja. N'akwụkwọ ozi nke onye odeakwụkwọ mgbasa ozi nyere onye isi oche nke ụlọ ọrụ INEC wepụtara bụ Adedayo Okentola, ọ kọwara na onye isi oche ụlọ ọrụ INEC akọwaala nnọkọ a nke ha na ndị isi nke ụlọ ọrụ NYSC nwere dịka nke dabarala adaba. N'otu aka ahụ, o kwupụtara maka obi ikele ekele n'ime njem ahụ nke ha gara. E mekwara ka a mara na ya bụ otu ụlọ ọrụ ojiji ozi NYSC ka bụkwa otu n'ime ngalaba ji isi ụlọ maka ọchịchị onye kwuo uche ya nke obodo Naịjirịa, ebe onye isi oche ụlọ ọrụ INEC rụtụrụ aka sị na ọtụtụ ntuliaka elu a na-emela n'obodo Naịjirịa malitekwa n'afọ 1999 na anaghị agawa ya bụ ntuliaka elu hapụ ndị ji otu afọ ejere ala nna anyị ozi n'aha ụlọ ọrụ NYSC na ụlọ ọrụ INEC nakwa ndị NYSC na-emekọ ihe ọnụ. Amapita kwupụtara na ihe a hụrụ na ntuliaka elu afọ 2023 gosiri ọdịmkpa ọ dị mmekọrịta ihe ọnụ dị n'etiti ụlọ ọrụ INEC nakwa NYSC. Ọ kọwara na ndị INEC zipụrụ ndị ọrụ ojiji ozi ruru 1,200 bụ ndị rụrụ ọrụ na ntuliaka elu ahụ nke gosipụtara na 70% na akọwakwara na ndị ji ụta fechiri ala nna anyị ozi n'ime ọnụọgụgụ a ruchara mmadụ 800,050 bụ ndị ji ụta fechiri ala nna anyị ozi n'ime mmadụ 1,200 ndị ezigara maka ntuliaka elu. N'otu aka ahụ, gụnyekwara ụmụ akwụkwọ ndị nke gosipụtara mmasị nke isonyere n'ihe a na-alụ. N'otu aka ahụ, dịka na-eme njikere nke ntuliaka elu afọ 2027, onye isi oche ụlọ ọrụ INEC akọwaala na ihe ruru ndị ọrụ 104 ugbu a ka a na-atụ anya na ha ga-esonyere dịka ndị jikwa otu afọ ejere ala nna anyị ozi ga-aka n'ọnụọgụgụ ndị a na-atụ anya maka ntuliaka elu a. Amopita Njohere akọwapụta ịchụ àjà nke ndị ji otu afọ ejere ala nna anyị ozi na-achụ n'oge a na-eme ntuliaka elu na-amasịkwa obi ike na ụlọ ọrụ INEC ga-aga n'ihu ichekwa ma kpuchite ndị NYSC site n'iji ndị ọrụ nchekwa rijuru afọ nke ọma na-echekwa ha nche nakwa inye ha ihe ndị e kwesịrị inye ha bụ ndị nke ga-eme ka akpa ha na-anyị anụ.
1: Ụlọ ọrụ na-ahụ maka ime ntuliaka elu bụ INEC na mkpirisi bekee a nọrọ n'ugbu a na-arụtụ aka na e nwere adịghịzi nchekwa nakwa enwe igwe nzikọrịta ozi na-aga nke ọma na nke a bụ ihe iyi egwu ugbu a nyere ya bụ ịga n'ihu ime ndebanye aha nke a na-eme na steeti Kebbi ma na-efisi kpakakpaka na-ekwu na nke ahụ adịghị mma. Ya bụ ndị na-ahụ maka ya bụ otu esi eme ntuliaka elu nke a na-akpọ REC na mkpirisi bekee nke steeti ahụ bụ Abubakar Sakin Fawa bụ onye mere ka mara maka nke a na Mọnde na Benin Kebbi oge a nọrọ na-enwe agbakọ ka ọ tụpere ndị nta akụkọ nakwa ndị sịbụ tụkpa azụ na-agwa ha nkwụtụkwụ na nkwụtụnkwụ ojii ha ime ndebanye aha otu kwesịrị ekwesị. Nwamadị a bụ onye kwuru gbana ihe a bụ agba nke atọ ya ha na-eme ihe a bụkwa nke malitere na abalị 11 nke ọnwa a na ọ ga-mbirimbia ga-abụ na abalị 3 nke ọnwa 6 ka ọ nọrọ na-ekwu ugbu a na ha na ha aga n'ihu ịhụ na a ga-eme ndebanye aha agba asịta ahụ gburugburu. Ọ gbakwunyere na ya bụ ihe omume a ga-akwa n'ihu malite na abalị 6 nke ọnwa Julaị na-eru abalị 10 nke ọnwa Julaị na ha ga-agba mbọ ịhụ nọchi kansụl niile nke nwere na ya bụ steeti ahụ 21 na ha ga-eme ndebanye aha ha n'otu kwesịrị ekwesị. Ọ gara n'ihu ikwu ugbu a na ya bụ ụkwụ a ha zọpụrụ ruo na ya bụ ndebanye aha na steeti ahụ nke na-ekwu na o rukwara wọdụ 225 bụ nke a na-atụ anya onye ọbụla bụ onye ala anyị na-agba ala afọ 18 ga-aga n'ihu ime ndebanye aha iji nwoke wetara epekele kaadị eji eme ntuliaka elu. Ọ gara n'ihu ịtụkwa aka ahụ na ohere ugbu a na ihe a enyela ha ohere ime ndebanye aha ndị mmadụ ma ndị na-enwetabeghị mbụ ma ndị nke ha furu efu ma ndị ihe a bụ ha nke mbụ na onye ọbụla ugbu a bụrụ ọsọ na-eje bịawa. Sakin Fawa kpughere nke a na steeti Kebbi ma na-ekwu na steeti Kebbi ka bụ ya bụ steeti bụ nnọọ ndị na-agba nke ise n'ihu ha na-eme ndebanye aha ka o kwesịrị ekwesị na ụlọ ọrụ ha. Ọ gara n'iru ị na-ekwu na ya bụ nturu uga maọbụ ihe ọma ugbu a na-emere ha na ọ bịara gbarikwuo ụkwụ elu dịka ha bịara mee ka ọha na eze mara kpọmkwem mkpọ ọ dị nakwa ụrọ ọbara mmadụ igwete ya bụ epekarịkarị ga-eme ntuli aka elu ka ọ dị ọ dụrụ aka na ntị o maka ya bụ ụfọdụ adịghị ezichekwa nke a na-ahụ na ụfọdụ egbegbe a na-eme ya bụ ndebanye aha ahụ bụ nke ọ na-ekwu narịkwa ka ihe iyi ego nakwa ihe ize ndụ nyere ndị a na-eme ndebanye aha. Ọ gara n'iru ikwu ugbu a na enweghị nzikọrịtaozi dị mma bụ nsogbu ọzọ ha na-enwe n'ime ime obodo ma na-arụtụ aka na ọ ga-adị mma ka emezi maka na ihe a bụ ihe ịma aka nyere ndị na-eme ndebanye aha. Ọ na-agwa ndị sokotokpo ugbu a ka ha biko were aka abụọ kwado otu ha bụ izipu ozi n'ebe dịgasị iche iche na steeti ahụ iji hụ na ndị mmadụ ga-amata mkpa ọ dị ime ndebanye aha ma mekwa ka ọ dịrị ma nwa okeke ma nwa Okafọ mfe inwe ike ime ndebanye aha. Ọ kpọrọ n'oku ka ndị bi ebe ahụ were udo nakwa ịdị n'otu pụta n'igwe bịa mee ndebanye aha n'oge a ha mapụtara maka ime nke a. Ọ gara n'ịtụkọta okwu ọnụ ma na-egetakwa na ha ka dị njikere ebe ndị ga-ahụ na a ga-eme ihe otu kwesịrị ekwesị ime ndebanye aha nakwa ntuli aka elu ma na-akpọ okwu onye ọbụla bụ onye steeti Kebbi pụta n'ozuzu oke bịa mee ya bụ ntuli aka elu bịa mee ya bụ ndebanye aha biko iwewela gị.

0: onye omeiwu nnọchite anya ala anyị bụ nnọchite anya dị ka Kogi Central bụ Natasha Akpọtụ Uduagha ugbu a na Mọnde na-ekwu na-agwa ndị pati ya bụ PDP na mkpịrịsị bekee na ya ewerela akwụkwọ iji zọọ ọkwa nke ugboro abụọ bụkwanụ nke o mere n'isi obodo ala anyị na Abuja iji hụ na ọ ga-agaghachi n'oche ahụ n'afọ 2027. Onye omeiwu a ka a na-ekwu n'ọgwụchara na ya bụ sekretariat ndị PDP bụkwanụ nke ndị nkwado ya nakwa ndị ihe ọ na-eme na adị mma bịara soro ya oge ọ wụchara ebe ahụ oyi nnọọ akwa na-acha ọbara ọbara ma dị mma n'anya bụ mgbe o ji ọkwa na ya kpuchie anya. Akpọtụ Uduagha bụ onye na-achọ ugbu a ịga nke ugboro abụọ na-achịta anya ndị nke ya a na-atụ anya ugbu a na ya bụ okwu a ga-adị kpọkpọ n'ihi na a na-ahụta onye otu pati APC onye bụbu onye gọvanọ ndị steeti Kogi bụ Yahaya Bello ewelekwala nke onye elu ma na-ekwuo na o nwere mmasị n'oche ahụ nwaanyị a chịkwara. N'oge ọ nọ na-ekwu okwu na nkenke mgbe ọ nọ na-ekwu maka ya bụ akwụkwọ nke o were, onye omeiwu a kelere ndị nnọchite anya ha nakwa ndị pati PDP maka ịbụ ndị na-akwado ya nakwa ndị nwere ntụkwasị obi na ndu ya. Onye omeiwu a bụ onye ama dị ka onye mara otu o si ekwu okwu nwere nke ukwu ma makwara ihe a na-akụwa n'ọchịchị ma mara ihe ekwe na-akụwa n'ime ka obi na-adị ndị mmadụ mma. Ọ gara n'ihu tupedi ha azụ ma na-ekwu na ọ ka nwekwara mmasị gaa n'ihu ịhụ na ọ ga na-eme ka ọchị na-agwa ndị nke ya ka ọ hụ na-aga-enweta ntụgharị dị mma nye ndị na-enyere ndụ aka nyere ndị Kogi Central ịhụ na a ga-enwekwa agụmakwụkwọ dị mma ahụike akụnụba ga-abụ kpoo kemgbe ọ malitere iwegoro oche ahụ na nnọchite anya ndị nke ya. Ya bụ onye omeiwu anya na pati PDP ka bụkwa otu onye nnọọ na-ewerite olu elu na-ekwu maka ndị nke ya nke na-emewo na ọ na-adọrọ mmasị ndị ndu ileba anya na mpaghara ahụ mara ihe ndị a ga-emere ha. Ka ọ dị abịara na-ekwute na ihe abịara ugbu a na-apụta ihe dịka ọrịa bịakwa onye bụ uche obi ịlaghachi nke ugboro abụọ na-agbanyekwa gbalụgbalụ nakwa akpụrụakpụ ihu ya na onye isi ndị omeiwu bụ Gosiola Kpabio na-ebula na nso nso a mmanya gara n'ihu ikwu uche obi ya. Ka ọ dị ugbu a o werela akwụkwọ nye ha maka ya bụ ịzọ ọkwa ịbụ onye nnọchite anya ndị nke ya n'afọ na-abịa abịa bụkwa nke mere ka ọnụ ọchị wa ndị nke ya karịsịa ahụ ndị na-akwado ya. Ọtụtụ n'ime ndị bụ ndị kwenyere na nwaanyị alaghachi na ọ ga-eme nke ọma karịa. Ka ọ dị ugbu a ndị Kogi Central na-asị ya deme na ya gaa n'ihu na ha kwụ ya n'azụ.
1: Minista na-elekọta isi obodo Naịjirịa Abuja bụ Nyimso Wike akọwapụtala ugbu a na ọrụ ndị nke na-aga n'ihu n'oge na-adịghị anya na a ga-arụzucha ha n'ihi ihe omume iji cheta afọ atọ nke ọchịchị onye isi ala Bola Tinubu na-anọla. Wike masịrị obi ike a n'oge ọ gara njem mkpagharị bebe o lere anya maka ọrụ ndị a otu ha siri na-aga na FCT Abuja n'ụbọchị Mọnde ụnyaahụ. Maka njem nke Wike garuru na mpaghara ahụ, Wike garuru mpaghara dị ka okporo ụzọ ndị nke a na-arụ nakwa mpaghara nke a kpọrọ Kasena Renewed Hope Estate, gụnyekwara okporo ụzọ nke gawaranụ na otu mpaghara nke Body Benchers Area nakwa Tungano Madoki gawara okporo ụzọ nke Zuba. Wike jikwa ohere ahụ gaa njem njegharị na-ele anya gbasara ọtụtụ ọrụ ndị nke a na-arụ ma kwe nkwa na ya bụ ọrụ ndị a nọ n'okpuru nke atụmatụ ntụgharị olileanya ọhụrụ na a ga-arụchapụkwanụ ha tupu a na-eme ihe omume nke ncheta afọ atọ ọchịchị onye isi ala na-anọla. Wike kọwapụtara ojuju afọ nwere na okporo ụzọ ndị esi abanye na ụzọ ndị a ga-abụ nke a ga-arụzucha n'oge na-adịghị anya, dịka ọ kọwara na ndị na-arụ ụzọ ekwela ya nkwa na n'ime mkpụrụ ụbọchị iri na ha ga-etinyecha ọkụ ndị nke a na-anọ n'okporo ụzọ bụkwa ndị ji ikikere anwụ na-arụ ọrụ. Wike gara n'iru ikwupụta gbasara agamnihu nke okporo ụzọ ndị a na ọ bụ ndị ọrụ mara nke ha riri enyefere ọrụ ngo ka a pịrị aka họpụta ndị dịkwa n'uju n'ọrụ ịrụ ọrụ ndị nke enyere ha na ọ bụ ha nọ n'ọgbọ na-arụ ọrụ ugbu a.

0: sitere na mba ndị ọzọ dịka anyị lọtaghachiri ugbu a. Onye isi ala nke mba Amerịka bụ Donald Trump nọrọ n'ụbọchị Mọnde ma kwupụta atụmatụ nke o nwere ịhụ na ọ ga-apịachikọ okporo nke ihe metụtara n'ụtụ nke mmanụ gaasị n'ogugo etiti site n'aka ndị na-eji ya na-emekarị ihe dịka a na-eleba anya gbasara iri elu ọjị nke ya bụ mmanụ bịara na-arịwụnye na ihe metụtara n'agha nke ahụtara n'etiti nke ndị Iran. N'iji zaghachi okwu ajụjụ ọnụ agbara ya na obi gọọmenti nke White House, Trump kwupụtara ugbu a na ya na-abata n'okwu a ile anya otu a ga-eji kwụsị ihe ọbụla dịka ya bụ ụtụ nke mmanụ gaasị. Ọ kọwara ọtụtụ ihe metụtara nke a dịka gọọmenti nke mba Amerịka na-eleba anya maka ụtụ metụtara na mmanụ gaasị na mpaghara ihe ruchara pasentị 18.4 nke nọchitere anya pasentị 24.4 metụtara na mmanụ gaasị. Ọ kọwara maka usoro mmanụ nke ndị mba Amerịka bụ ndị nke eji eme ihe dịka onye nhazi ihe metụtara mgbasa ozi nke ya bụ mmanụ na mba Amerịka jiri kọwaa. Maka nkwụsị atụmatụ nke ụtụ a, akọwala ọtụtụ ihe ndị nke a ga-eleba anya bụ ebe Trump nakwa ndị pati ya bụ Republican Party nọrọ na-ele anya gbasara ọtụtụ n'ime ihe ndị nke eji n'aka dịka ọ bụ pati nke Trump nọ na-achị n'aha ha ka n'ọnụọgụgụ na ya bụ ụlọ nzukọ. Trump nakwa otu onye na-adụnyere ya ukwu bụ onye omeiwu akpọrọ Josh Hawley abụrụla onye wepụtara n'ụkpụrụ na ụbọchị Mọnde ilebara okwu anya n'ụlọ nzukọ ndị otu pati ahụ, nakwa onye Republican bụ Ana Paulina Luna bụ ya mekwara otu arịrịọ mkpesa ka eleba anya n'ime iwu na ya bụ izuụka gbasara ya bụ mmanụ gaasị nakwa ụtụ nke so ya n'elu ndị nke a na-ahụta ugbu a na ọ dịka ofiekwala o ihe echere maka ya na mba Amerịka.
1: N'akụkọ azụmahịa, a na-eme ka mata ugbu a n'ọchịchị etiti azụnyela ụkwụ dịka ha chọrọ ịgbazinara mba ụwa ego rukwara $125 bụ ego mbiri a ga-eji kwado nwere akụnụba ala anyị nke ọpụta ọrụ na nke ime ka ya kwụrụ n'ọkwa anyị dịka nke a ga-enye aka.

mee ka bụ ndị ga nọ n'ogo dị elu. Mana ka ọ dị ugbu a, ihe a bụ ego a ga-agbaziri agbaziri. Ya bụ ihe gbatatara mgbaziri ga bụ nke ala Naijiria kpọrọ n'olu bekee Nigeria Actions for Investment and Job Acceleration. A na-atụ anya ugbu a na a ga-ewere okwu ego a chenda n'ihu n'abalị 26 nke ọnwa Juun nke afọ a. Bụkwa nke a na-ekwu mgbe a afọ ekele abụọ a ga-enye ohere abalị 21 dị mma. A na-ekwu na ihe ala n'etiti abalị 21 nke ọnwa mbụ nke afọ a na-erute ugbu a, na-eru afọ na-abịa abịa. Ka ọ dị ugbu a bụ mgbe a ga-eme ntuli aka elu. A gara n'iru ikwu na ego pụtara ụta ga-esi eme ntuli aka elu bụkọnkọ n'ọrụ INEC mere ka ahụ. A na-arụtụ aka na ya bụ mbiri ego ugbu a na elewe anya na mba ụwa na-ekwu, ụlọakụ mba ụwa na-akọwa na ala Naijiria bụ ndị nke na-agba ndị nke abụọ n'ibiri ego na mba ụwa niile. Ya bụ onye isi ala Bola Tinubu bụ n'ọchịchị ya dị ugbu a bụ ya na-ekwu na o kwuru o biriburu ego nke mbụ bụ ijeri $1.50 bụ nke o ji hazie akụnụba ala anyị ma nweta mgbanwe dịka o mere ụkpụrụ ga-enye aka ịhụ na nke a ga-arụpụta ọrụ dị mma. A na-ekwu na o mere nke a n'ọnwa Juun na 2024. Ọ bụrụ na a tụọ ya n'ego mgbe ahụ $1.36 nyere $1. Ka ọ dị ugbu a na-ekwu na ya bụ ijeri $1.25 bụ nke a na-ekwu na ọ bụrụ na agbanwe ya n'ego ego ala anyị o rukwara $1.70. bụ nke na-egosi ugbu a na ya bụ ego nke agbazi n'ala anyị ekwekọdela olu ma hie nne nke ukwuu. Ego a niile bụ iji hụ n'ọchịchị ala anyị ga-aga n'ihu ịnwara akụnụba ala anyị. Ọ bụrụ na akwado ugbu a iwere ya bụ ego a bụ nke a na-ekwu na a ga-eme ya n'egbughị oge. A na-arụtụ aka na ya bụ ego anyị jizi ugbu a ka a na-ekwu na ego a ga-enye anyị bụ $1.25 bụ ego mba ụwa ga-enye anyị. Ọ bụrụ na a tụọ ya $1.70 ka a gara n'iru ugbu a na-ekwu na agbakọta ego niile nke ala anyị ji abịa na dọla, ọ na-agba ijeri $1.53. Abịakwa na naira, ọ na-agbakwa mkpụtụ mkpụ ego o rukwara ego ruru $1.59, bụ nke a na-ekwu ugbu a na ọ bụ ego ndị ala anyị gbaziri. Ka ọ dị ugbu a, chela anyị ekwuola mkpa ọ dị ma ọ bụrụ na a ga-agbazinye ihe ego ka ha were ya hụ na a ga-enwe nkewapụta ọrụ ma mekwa ka ọnụ ọchịwa ndị ala anyị hụ na a ga-enwe ọrịa akụnụba ala Naijiria.

ka amara maka akụkọ sitere na egwuregwu na ndị akụmbọọlụ nke Flamingos ugbu a wuchela na Ikenne bụ ebe ha na-adị na njikere maka egwuregwu nke FIFA bụkwanụ nye ndị nye ụmụ nwanyị na-erubeghị afọ 17 na iko mba ụwa ga-adị n'etiti ha na ndị nke Guinea. Akim Basari n'aka nke ọzọ malitere ya bụ nkwado a na Abuja n'ọnwa gara aga. Ndị nke egwuregwu Flamingos ka akọwapụtara ugbu a na ha nwere egwuregwu enyi na enyi 5 na Abuja dịka ha na-enwetala mmeri n'ime egwuregwu 4 ebe ha nwekwara ụfọdụ n'ihe ndọghachi n'ime otu. Na egwuregwu a akọwara na e nwere ọkpụ goolu 28 bụ nke ahụrụ enyere n'ime egwuregwu 3 nke ha gara. Ndị otu akụmbọọlụ nke Naịjirịa ga-eme njem gawa na Conakry bụ ebe ha ga-aga maka ịgba ụkwụ nke mbụ n'ụbọchị Sọnde abalị 24 nke ọnwa Mee bụ ọnwa anyị nọ n'ime ya.

onye eji amatụ n'obodo anya na o nwere onye luka ya ga asị ka nye ya ego gba anya kpọnwụ ya nke akpọnwụ ya nke akpọnwụ anyị nọ echi dị n'ụlọ ga-eje gwa dị anyị ndị ji anyị ụgwọ kpachasị afa azaza na-eje gwa aza na mbọsị dị otu a ka a na-abịa ụgwọ Chefuru ụmụaka wee jee gbozi ozi ba onye ọbịa na bie ọsịa na nna m bụ ikiri si ga agwa ya na mkpụsị dị otu a ka a ga-abịa ụgwọ na mkpụsị anyị benye achọtebeebe ego na ọkụrọkpụ idebere m idebere ya bụ ọbụ na idebere ya dọkịta wee gbakiri ibe adị na ya bịara ya ada anakwa m karịa na ya eji ebie

0: Ọ dị mma, anyị ekele gị n'ebe I sitere na-anụ olu anyị na mgbe ụtụtụ a.
1: 1994.
0: Ya gaziere gị, nụla gị ezi onye ka mma n'ime. Ọ dịrịla gị na mma na oge niile. Anyị azọbatala ụkwụ na oge ihe omume egwuregwu Igbo nke taa, dịka anyị ga-ejiri ije nganga gawa n'ubi onye anyị bịara na nke ya. Mee gịnị ka anyị gaga akọ ihe n'ubi onye anyị bịara na nke ya? Mgbasonyere anyị ka anyị gaa ugbu a. Onye na-anụlu ya bụ m Clinton Obidaya, nwoke dị ọra mma, ambassador of peace gbaa gburugburu mba ụwa, ewezuga mba abụọ, ma bụrụ prince nke kwuru na nke onwe ya ji mkpara ọla ọcha ebe ndị ọzọ ji nke ọla edo. Prince of Enyimba Empire, gbam solutely. Ọ dị mma ka anyị zọchiri ụkwụ na ya bụ oge ihe omume. Ọ ga-amasị m ka mata ka anyị ga-eji nọrịa na nke taa na ya bụ oge ihe omume, oge egwuregwu Igbo. Anyị ga-eleba anya gbasara gwangwangwa. Mana Iko Dia Worldwide, minista na-ahụ maka mkpori mgbe ịkụ ngwọrị na ihe niile, minista of enjoyment, eziokwu, ịga n'olu ya n'oge na-adịghị anya. Ta ka mkpọrọ gị n'ụgbọ anyị na-aga aga. Na ịga n'ihu, akara ekwentị ga-eji kpọọ bụ 0133 56 95 78. Nwere nke ahụ 0133 55 98, ma ọ ga-ekpo 0123 201 99. Anyị na gị nọrịa. Enwere otu egwu dị m n'ọnụ ugbu a, ama mma m ga-agụ egwu a. M gụọ egwu a, ama mma ọ ga-awụ nsogbu. Nwaanyị Istanbul, Kodia Worldwide, m chọrọ ịjụ gị, nwunye m ebe ka ijere, ime gị jiri wee rie mpe. Nke ị na-eme ka onye ofe ya gbara ụka. Itofe anyị ọgbala
2: ụka.
0: Galachikwara ka m fụwa biko. Mgbe m gara ịchọ ihe ụmụ na-eri, ga-ekwu ihe ị na-ekwu. Ọ bụdị mgbe m ka nọ n'ụlọ, m ka na-emekwa ka m fụwa. Gị na-asị m ihe. Ọ dị mma, o nsogbu adịghị. Ọ ga n'ahịa anyị ime ha anyị chọrọ ime.
2: Mana ihe bụ na banki ikpeazụ, ihe fọrọ otu agwụla. Banki ikpeazụ,
0: ihe fọrọ otu agwụla na-agwụ.
2: Mme ka mkpa ntị mesta na ime mmiri. Ọ bụ na nwere ka ngọ n'ugbu ọ ga alọ ọmụgwọ. Chai nke bụ agụrụ agụ. Ka ị na-agwa n'ịkpa ugbu a.
0: Ewu.
2: Mkpa ntị mesta, ọ na-eme mkpa ntị mesta wọta saịdị. Ọ sị m ga-ebe ya rie ofe egwusi.
0: Ewu.
2: Esta
0: ọgara ọmụgwọ.
2: Nwa ya mụrụ nwa, mere ka m kpọọ ya. Ma mmasị ọrụ ugbu a. Ọ ga ala ọmụgwọ, onye awụ onye gara asị m oge bịa rie ofe.
0: Ịmakwana.
2: Ọsị m obi na-eshi m ike. Mbi chaa m evuru lawa.
0: Obi na-esi gị ike, sie gị ike, sie karịa.
2: Onye ọsị m ugbu a na-agasị m oge bịa para nri rie.
0: Otu ahụ ka nọ mma. Ọ bụ na ihe ọhụrụ oge ga-esi ka ibe ya n'igwe mara ma ọ ka nọkwa na Naịjirịa.
2: Ọ gara ọmụgwọ nwee. Ya kwa na woman leader nọ nso ugbu a, ma aga na woman leader nọ ha anya.
0: Woman leader ebe ọ nọkwadokwa ihe a, mana nsogbu adịcha dị gị. Ka anyị na-aga n'ubi ka ji na.
2: Gawa n'ubi naanị gị, nwa agụrụ anya jụọ ka m bụ aga n'ubi.
0: Ka ji na-aga. Ọ dị mma, nwaanyị Istanbul, anyị akpọọla akara ekwentị, biko. Ọ dị ka ị ga-enyetụrụ anyị aka.
2: 0833 55 9358. Ọbụka n'olu ya bụ 0812-011-1019.
0: Ọ dị mma, ndị abakara ekwentị ga-eji mee gịnị wee kpọbata ka anyị na gị abụọ nọrịa. Cheta na ọ bụ gwamgwamgwam ka anyị ga-agbagbu taa. Nwaanyị Istanbul, anyị ga-agbagbu ya taa.
2: Halo.
0: Halo.
3: Ndị
0: nwoke ka ị mere.
3: Ọ dị mma.
0: Ndị ya gaziere gị nọ.
2: Nwada Kate.
3: Nwada Chimendu, ihe ama ọjị.
0: Nwada
2: Chimendu, ndị wee bịa.
0: Kedu ka ndị ama ọjị dị taa?
3: Anyị dị mma.
0: Ndewo. Ya gaziere gị nọ na.
3: Ihe bụ akara nke abụọ.
0: Akara nke abụọ. Akara nke abụọ. Ọ sị ee.
3: Ee.
0: Gwa ngwa ngwa m gwa m nwaanyị isi ajaka aja.
2: Ese? Hello.
0: Nwada Chinwendị n'ebe ahụ na-ege ntị. Mother Chinwendị, nke ya ọ naghị aga aga, mọlị mọlị. Kanyị nakwa aga n'ihu na-azọpụkwa ụkwụ.

0: onye na-ebe ahụ na-akụ aka ya?
1: Beatrice
2: na Biati.
3: Ha.
1: Da
2: Biati ndewo.
1: Ijinike.
2: Nye nke asatọ.
0: Nke asatọ.
2: E werele ya. Ngwa mkube da were.
0: Awu nke Elda were ugbu a.
1: Ngwa nyeni nke isi.
0: Ọ dị mma akara nke isi isi, eh? Gwa anyị nwaanyị ku nwa n'aka dịrị ime sekpuru nwa n'aka. Ọ dị mma akara nke isi isi, eh? Gwa anyị nwaanyị ku nwa n'aka dịrị ime sekpuru nwa n'aka. Nwaanyị ku nwa n'aka.

0: sịrị gwamgwam gwam gwa anyị nwaanyị ku nwa n'aka. O ku nwa n'aka, ya dịrịkwa ime, bịakwa nwekwa ndị nke o sekwa n'aka.
1: Aga m ịkpọghachi ọzọ.
0: Ọ dị mma, ndewo. Ndewo, ya gaziere gị nọ.

0: the man can elders are on a number Zamba Ukuo Ebe Mobique. N'ihi na ịnọrọ na mba ọzọ kwuo ekwe gbogbom gbogbom ndị ọzọ ga-anọ gị tu egbe duza duza a ga-eme gịnị agara
1: ya
0: elda anyị kụfụrụ gị aka. Ọ dị mma azịza nke ahụ Beatrice sa ihe afọ ya ka anyị lee ma ọ nwere ga-azatagodi ya
1: ka anyị lee ndị na-akpọtụrụ mmara ka
0: nwunye m ka onye na-ebe ahụ alo
1: Izimani meleta olu ajuvuwe ma agụrụ dị mmiri ọlị a. Leghe olu gị n'ala, nwetakwa azịza ma ị nweta agara m echeghị ọchị.
2: Nye m akara nke iri.
1: Okay.
0: Akara nke iri.
1: Gbalagawa n'iri.
0: Ọ dị mma gwa anyị. Ị na-ege ntị?
2: Anọ m hịa.
0: Gwa anyị ihe na-eji ụkwụ anọ aga n'ụtụtụ. Abụọ n'ehihie. Atọ n'abalị.
2: Otam nọ n'ugbu a na ọmụ a na-akụzi ihe ahụ mgbe m nọpụtara mara itu nke bụ nwatakịrị a mụrụ ọhụrụ. M chọọ ọzụzụ ya wụ mmadụ.
0: Mmadụ unu kụfụrụ nụ izi ma n'aka
2: m gwara aga ọnwụ a wee nye ndị Igbo.
0: Ndewo, izi manụ ya ga-ahara gị nọ.

0: Abonya na kura nya ka ugbu a. Hello.
1: Mazu be na wa da chi wa ndala ti la mozo.
0: Na de mai bale ala lo ha chi no.
1: Oh. Ke ba kara nkiri.
0: Akara nkiri o wo nke ya za turu ugbu a.
1: Okay, ya no mo nka to.
0: Ọ dị mma nke atọ si gwa anyị ihe nọ n'elu ụlọ na-arahụ ụra. Ọ dị mma gwa anyị ihe nọ n'ụlọ na-arahụ ụra.
1: Ihe n'ụlọ na-arahụ ụra.
0: Gwa anyị ihe nọ n'ụlọ na-arahụ ụra ewezuga mmadụ ihe a na-arahụ ụra n'ime ụlọ.
1: Ngwere.
0: Ngwere, ọ bụghị nwa anụmanụ.
1: Mamo.
0: Ọ dị mma. Ọ mọwụ na ịgbapụla agbapụ, o nwere ụzọ m gara eji jụgharịa gị ala emegara na azata ya. Alo.
2: Maazị Ekeleke n'oge bụ ọizi manụ. Ọizi ndị Igbo.
0: Ọizi manụ.
2: Ka m saa nke ahụ ịjụrụ onye ahụ bikọ ọsọ mụ a na-akụzi nkụzi ndị Igbo. Ọ mmanụ nri.
0: Oh,
2: yeah. Mmanụ nri.
0: Mmanụ nri. Ndewo. Bali ala.
2: Ka m si jụrụ ọdọ.
0: Kere ka ndị ọzọ zara ịnụ. Mana nwaanyị Istanbul, ọtụtụ n'ime anyị amaghị na o nwere ihe nrita nọ n'ihe ahụ.
3: Gwa ejikwa na agwa.
0: Abụ.
3: Ole ihe agwa ga?
0: Ka anyị mechigide ọnụ. Ị na-awọta.
3: Zimanụ ka ọ na-ụgbọ wuliela elu.
0: Alo, onye n'ebe ahụ na-akụ aka?
1: Ya zekwere, iwe ewela m this morning. Iwe ji m ugbu a.
0: Iwe ewela m.

0: ọ dị mma akara nke ise gwa anyị ite adochiri ụzọ onye pụta ya gbanye ya asụ. Anyị ite buchiri n'ụzọ, m chọkwara ka m sụọ ya otu ị ga-agwọta ya. Ite edochiri ụzọ onye pụta ya bunye ya asụ. Ị ga na-achọ ịhọrọ ọzọ? Ngwa gwa anyị ihe wuru ụlọ n'elu ma biri n'ime ala. Chineke
1: oriela mba mba.
0: Nwadachi wendo kpọghachi kpọghachi onye
2: igobe. Clinton, ndị otu
0: anyị dị mma. Prophet
1: ụkapụtara n'aka
2: nwaanyị isi ajaka aja wee kwubedere ya.
0: Ihe
2: mere mba ọ dịara agwa ege kwula mba ya gara ọ kpekpara ya spọ mbụ ha ahụ.
0: Nke ise ahụ ọwụ ite dochiri ụzọ onye pụta ya bunye ya asụ. Ngwa ka ihe
2: ọbụ kọrọ anụ m aka
0: nsị. Ka anyị kwụsịrị ugbu a ga-akpọzinụ ya aha. Prọfetị azatala ya bụ ajụjụ. Ndewo.

0: ma prophet ji zi nwayo nwayo cho ka abofu daya
1: ugbu enwetara enwetara strajo
0: ugbu o satala ajuju akpozie ya ha prophet
1: pam prophet
0: ebali ale no hello
2: Beatrice ndi sela na chenu
0: Beatrice ndewo
2: le don na kata
0: ama me be ga gata o
2: yeni ke Yeni kanlı.
0: Akara nke anọ. Akara nke anọ nye ọdị ibu enweghị ọkpụkpụ.
2: Ọdị ibu
0: Ọdị ibu. A sị m gwa anyị ọdị ibu onweghị ọkpụkpụ, ya bụ o gwuru ibu mana ọkpụkpụ adịghị ya n'ime.
2: Ọjị.
0: Gịnị?
2: Ji. Ji.
0: Ji. Ọ dị mma. Ji.
1: Ọ dabịa si onye.

0: demain. Allô?
1: Bịara m ọzọ.
0: Onye bịara ọzọ ihe bịara n'ụlọ m na oge a?
1: Easyman.
0: Ọ dị mma, Easyman. Ndewo.
1: Nye m nke iri na abụọ.
0: Nke iri na abụọ.
1: Yes.
0: Ọ dị mma, gwa ngwa ngwa ngwa anyị ihe nwere ụkwụ anọ ma ọ naghị aga ije.
1: Ọwụ oche stool.
0: Sinọwụ gịnị? Easyman.
1: Oche eji anọ ọdụ stool na.
0: Oche eji anọ ọdụ.
1: Oche kichin.
0: Hapụ ya, ọwụ oche nke ọwụrụ ọwụrụ ya, ọwụrụ nke usekwu ya bụrụ ọwụrụ ọwụ oche ka anyị ma na ọwụ. Ndewo. Boko for you, Easyman. Eziokwu, Easyman. Maybe Easyman sizi pụta n'oge a. Easyman,
2: eziokwu.
0: Ọ dị ka
3: akpụghachiri m ọzọ. Esi m dị ike.
0: Ọ dị mma, da bịa ti.
3: Nyeme akara nke atọ.
0: Ọ dị mma, akara nke atọ. Ngwa ngwa ngwa ngwa m ihe wuru ụlọ n'elu ma biri n'ime ala.
3: Ọ mmiri.
0: Mmiri. Mmiri, mba, ọwụ mmiri. O wuru ụlọ n'elu, wuchi ụlọ n'elu, ya bịa biri n'ime ala. Ndewo, ya gaziere gị anyị Beatrice. Ọkwa ọ zatala ajụjụ taa.
2: Anyị nwetalana ndị a chọrọ inye ihe rite.
0: Ọ dị mma, ndewo. Ya gaziere, o so na ndị ketakwara oke. O so na ndị ketara oke. Ka anyị were onye nka. Halo.
4: Halo, Mazi Clinton. Ọkwa Treasure Temple ga-akpọ.
0: Treasure. Mgbanụ gaa n'ihu kenke na ahụrụ ugbu a.
4: Akara nke mbụ ahụ.
0: Akara nke mbụ. Nke mbụ ahụ n'otu ole. Chere ka anyị nye gị akara nke mbụ. Nke mbụ si gwa ngwa ngwa m. Gwa anyị nwa so gị were baa ọhịa ma o so gị pụta.
4: Nwa soro gị baa ọhịa, o so gị pụta. Ọshị.
0: Ya o. Ọ dị mma, ndewo. Ịgbalịala ịnụ.
4: Nwaanyị ọma, ka ụfọdụ ụmụ aka.
0: Ya gaziere gị, ka anyị kwụsịrị gị
4: aka.
0: Ya gaziere gị, Treasure.

0: vô như nào qua cây. Hello. Ơ nhê. Đây để có vô đây nế bà ghi cu nô cu. Hello.
1: Ah,
0: caraca, busa, que busa. Que tô louco.
1: Mas não quer ir lá, tô.
0: Adem, mas quer ir lá, tô. Guam, mo garanya, o guaja.
1: Mas é que é, tu vai me pedir dinheiro, papá.
2: Oi, gelade. Oi, gelade.
0: Tine que vie. Adema, um baguinho que tem fé, um barro no zé cai lema, o gagara. Isa tá pra lá, Isa tá pra lá, tá?
1: Mofu?
0: Eu, chai. Um barro no zé.
1: Eu não mago.
0: A carancole.
1: Um quirinice.
0: Um quirinice. Um baguanhi, um baguanhi, um mococha. Ana mora, nahia.
1: Uhum, anjo mili.
2: No, I
1: didn't. I didn't watermelon.
2: Yeah. I was about to get a bit. I don't know what to do. I'm not going to do that. I'm going to leave you with that.
0: It's okay, but I don't know. But I'm going to get here.
1: Oh, you can go.
0: No. You can go with him and Zoom. Oh, yeah.
1: Oh,
0: na
1: ti mo
0: watermelon,
2: o wa bo ana lo ana
0: watermelon.
2: Ana mora, ana ahia.
1: Apo.
0: Ah, o nye gbara gi ya.
1: E ho o nye so so mu ano.
0: Ah, o di ki ri ele ya ta. Le o ya ga jere gi e hai ta ta la juju. O mo za ta kwa la juju ta wa ni Istanbul. O bu si anyi mi anyi ele na akwukwa anyi marama. Aha ya uso na ndi onyisi ala hoputara ime ha inye ha
2: zuko mgaka
0: ma uso na ndi obi
3: awu mama viki kwadoro ihe mo masuka inye ha ihe rita eh ri ekwenti
0: ya bu mama viki ayi na se na
2: awu woman leader
0: obale ala woman leader
2: ugo te bezi bedi ihe akpogo wa dem woman leader
0: eh
2: okay
0: ima na onye kamore onye nyere ihe nyedu dịka onye na-eko oke
2: nwanne ihe ozi nne zilem n'obi una ewula ngwonyo ihe mmemme ọbịja dị ka ma agbafuo unu buru unu zitekwu na ihe mmeri
0: tupu ihe ji na-enye gị ozi a n'obi ihe ji na-ezi
2: gụnwa ụdị na na-enye kiri na-enye mmemme kiri gị onye na-enye m
0: ị na-ezi ozi otu esi zie ya
2: gbam
0: o nwere ndị a ga-awụ eze ezie ozi ma ọwụma lida ha zite ozi ha bia
2: nwere
0: ka ga-eji gbaa mmanụ patrolu
2: mana
0: onye ziri ozi mana ndị obi kwesịrị ilebara ya ma ga zụtara ya patrolu ọwụ anyị ọwụ ihe ndị obi so mee ihe ndị obi
2: baazị afọmaka agụrụ dị ka ha kpọrọ
0: dị nsị ọwụ ihe ka ikwu gị chere ka m kwụfọ wụrụ woman leader aka ọwụ ime ebe ndị aka
2: I'm going to go to the house.
0: Kanye batikwuo ya.
2: Onye ori.
0: Nyekwu abalị.
2: Onye ori zoro tiu.
0: Nyekwu otu ọnwa.
2: Onye ori zoro tiu.
0: Awe nke m zoro. I don't zoo.
2: Bara ị na-agwa ka ha bịa bara akwụkwọ. Akwụkwọ anyị azụ ọkwa n'ebe ole.
0: Akwụkwọ e ji azụ ọkwa.
2: Halo.
0: Onye na-akwa aka ị. Halo. Halo.
1: Halo. Ọgụ akwụkwọ. Akwụkwọ nwunye a treasure temple.
0: Ọ dị mma, ọ dị ka ị chọrọ ịzasịcha ajụjụ niile.
1: Olun, kama kacha funu ya.
0: Ọ dị mma.
1: Mana enwere akara nke m chọrọ ka enye nke ahụ isi wuru ụlọ biri n'ala.
0: Ngwanụ, gwa anyị ihe wuru ụlọ n'elu wuchu ụlọ bịa biri n'ime ala.
1: Ọ ede.
0: Ede kwa.
1: Ee.
0: Kwa. Isi nkwe.
1: Ee. Kọfọrọ ọnụ m aka.
0: Adị ka anyị ga-ekọfọrọ gị ịzatafụ ya. Ịzatafụ ya o.
1: Azatafụ ya.
0: Azịza ya wụ ji.
1: Ehe,
0: maka ji tochakwa ji kwọkwọ n'elu kwụcha n'elu.
2: N'ala
0: ka ọ ga-eru.
1: Ọ ka ọ dịkwa na ede urekwura akwụkwọ ya n'uwe.
0: Nke ede ogugo ya ha kwa n'okole. Nke ji wu ji ga-etowa kwa kwụkwa n'elu, kpụfu ọnụ ihe ji kwe ya. N'ala ka ọ nọ. Ehe.
1: Ngwa nke nwaanyị isi ajaka aja.
0: Ị ga-anụ nke ahụ. Ị chọrọ ịza ya?
1: Ee.
0: Ngwa gwa anyị nwaanyị isi ajaka aja.
1: Ọ ike nkwụ.
0: Ike nkwụ awụghị ya nwaanyị isi ajaka aja. Ngwa gwa ngwa ngwa ngwa anyị dum yọm.
1: Gịnị?
0: Gwa anyị dum yọm.
1: Ahụ nkwụ.
0: Ehe, nwaanyị isi ajaka aja abụrụ gịnị? Ị gbalịala enu? Ya gaziere gị treasure. Aha na tozi m ụtọ n'ọnụ.
2: Lemekwa m anya.
0: Treasure.
2: Lemekwa m anya.
0: Ihe aha na atọ m ụtọ.
2: Maka ọnwụrụ kwụ dapụtara na agụrụ dị m. Agaghị dị kwere.
0: Ai, ya bụwa.
2: Maghị onye obi.
0: Ihe na-emere gị, ọ bụ amsị ka m gbakwa gị agwa.
2: Nsogbu adịghị.
0: Na aha dị m ụtọ.
2: Adị dị ekwu na ọka, Maazị ha kpara m aka ka ghara ife ntị nga.
0: Ee, ga-ada.

anyị ga-aga ugbu a terịtụ obere egwu anyị lọtaghachi anyị gaa n'iru chekọ ya bụ ihe omume ọnụ. N'otu aka anyị na-ekele gị maka isonyere na ya bụ ihe omume na-agba nka. Cheta na anyị na-alọtaghachi ka anyị tito obere egwu. Ndewo.